bathi sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.

mosadi eno ka nnete ke sebeditse ke lekile ka hohlohle ntate Magidela ka baka bua le yena ka re mohlomong ke nako wa gore re dule fatshe mmoho re etse dipalopalo re budgete re bone gore na re ka thusana jwang ho netefatsa gore tšhelete ya dula ka tlong because ke a gola tšhelete ke itlisa kaofela e fela ya sebetsa fe mo ntate tšhelete ya sebetsa tšhelete ya sebetsa tšhelete ya semphofela e tlata e dula e kgabisa tšhelete ya sebetsa mokgona ke ratang gore wena ke re ke nako ya gore re ke re tlwelele o dula ntse re sebeletsa tšhelete bana beso ga re etseng gore tšhelete e be yone re sebeletsa gobare tšhelete ya spana tšhelete ya sebetsa ga wena moralo wa gago e le gore o e sebedisetsa gore e itshebetse fele kapa e sebetse gore e ikatise o tla bona phetho ga di tshwane ntho tseo fela he ngwana mme o latlhetse molaetsa ko gore mona a re ka dinako tse dingwe ke na le boipotsa gore na kapa ke tlwelele o mofa tšhelete mosadi yo e be nna ya rekang dintho ka tlong ka mo kapa motlhomong a tshware tšhelete a e ke tshware yaka re be le budget ya ka tlong motho le motho a contribute re etse jwang ke gathetse fela kore ke sebeletsa lefela ma ke a sebetsa mosadi eno a yena wa kadimana ka bona ke sgora sa nyoko mo kasi ke yena a ntshang didiashangogane kore batho ga ba tshonne ba tla o yena mona fela ka bo di 18 di 21 ha re sanane next ke shebe nna gape o thokile o batla yeng sebile ke kena dikoloto a kgo 0751329986 ke etse jwang o ka mo thusa o reng mo mamedihle na monna wa nnete o tshwanetse o fa mosadi moputso wa gae ka ofela kapa lenyalo le tshwanetse go ba partnership mo batho ba babedi ba dumelelanang gore tšhelete e ka sebediswa jwang ga mosadi a sa kgone o laola tšhelete na monna o na le tokelo ya gore go tloa ga jwale salary ya ka ke yaka ga ke sa o fa yona kaofela ke a o botsa 0751329986 ausimpo karata o tseba kgaitsedi akaontloetse le wena mono gore na monna wa nnete o tshwanetse o fa mosadi moputso wa gae kaofela na kapa lenyalo le tshwanetse o ba partnership mo batho ba babedi ba dumelelanang ka gore tšhelete e sebedisa jwang ga mosadi a sa kgone o laola tšhelete na monna o na

ha sa ha sa jwang thabo motaung le ke bona ka re o thuthuso banna e o ka thembisa are ha monna a sebetsa letsatsi le leng le leng mme salary e fela pele kgwedi e fela seo se a tena mosadi o tshwanetse ho tseba phapang pakeng tsa di needs le di wants ho thusa batho bohle ba ka ntle ha lelapa la hao le ho sokola ha hwaloka.

0: is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Josie, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Lena bilele tagogile nana go laga go la the afternoon take over jajina le hono gala bone Sheila's day rabile re go thankholeletse ka le go shana ye bosana bosana ya Robi Malinga mo yalo a ile nga re wena re baby please rabu shara go ralokela gape le yena Angelo Kicho atla wena are hombolombo go bolo gore ke yo mongwe wa di gore ga mo Africa ka mo continenteng yo ile go rena pele belegetse ka kwa go la Akwita ka kwa go la Benin ka ngwa go la 1960 go me ga jwa le rabelela se na le wena e tshetse ile modudi wa ka kwa go la French ka kwa France ka kwa o shutsha bile ka kwa go la Paris re bolela se ke ka sona se pego se ka yona na go ye re bolela le wena ile gore ke modudi wa ka kwa go la France ga jwalo nna pele gore feletse di bosana bosana gona fa hombololombo ke go shane bosana bosana ile gore e fetse go raloka mo tsebeng ya gago ka gare ga wireless ya gago magage jo re pele re tsene rena ka gona mogho re na pele re re go lena re ka moka ba ile gore le re fa theletso tsa tsika tsatsi rena re na pele re ikwarele motlotlo ka theletso ya lena ka ge ile gore tsatsi ka tsatsi rena ripsina le lena re le fatse di motho re le fatse ka moka e le go boleng gore re sala ka re kgwedi le botse ywa le kgwedi la meketeko kgwedi la ya bogwa kgwedi la ya heritage bontsi ba rena re sa tlo go ithuta dilo tse dintsi ge kgwedi entse le gare e gatlampana jwale wena motho mo ile re ka ba le re gona le wena napa o tsebe gore na wena ke eng se le gore setso sa geno se ya se jira kudu ge ba re ywa le rena pele re gopola morago mo re tswang o tsebe gore flefa re bolela ka bogabo re bolela ka dijo re bolela ka dilo tse dintšhinyana tse le gore re tla ba re le gare re di ruta gona fa kgweding e ya heritage mola bangwe bana pele ba etswa ba ya fa le bo di-zoom ba ile go ithuta go bona diphoofolo gore ka ba le gore na diphoofolo tse di ka ba le gore tsona di phela ka mokgomo jwang ke tse di botse tse le gore o santse rono di dira o di direle balapa la gago kudu ke lebeletse rena batho ba ile gore re rata go tseba kudu ka segaga bo rena re rata go tseba kudu ka tlhago jale motho mang o na pile o re ka rona jetelela masome pediti o na pile wa re ya le hono ke le tšatšilela la gona semmušo jale o na pile ke tlo tšwela le ba lelapa laka re tle go ipsina re tle go ya kwa le kwa gomme re go ithuta tše dintšhinyana tše e le gore di a tšwelela jale re santsane re ratela pele o gopole gore e tla re ge e rata fela seripa ga re sa metsotso ya ba le gore kgetse di rena bongiwe o tla ba a re fa dintlhagolo tsa ditaba tsa serebagare sa metsotso go itswela mola e reng ela ya boraro moraga fa o ena pele re a kgatlhampana ka re nyakišeng gopola gore ke sekutlwana sa rena sa tšatši ka tšatši manda ga go fitlhela botlhano ge rata fela serebagare sa metsotso go itswela e reng ela ya boraro rena re na pele re tsena ga botse thui ka gare ga wireless ya gago ka gare ga tsebe ya gago re re re nyakišeng mo e le gore na pele re tlo ba re kgokaganya le wena ka nomoro ya rena ya mogala wena sa gago se le gore ka se diragatša o ka re rongwalela molaetša goba o ka romela voice note na pele wa re botsa gore na ke mang e le gore o rata go ka ikopanya le ena gona fa sekutlwaneng sona se sa rena sa mamorato sa renya kešeng gomme tla re ge re ta fela iri ya bone ya bela gorena pele re gore thenkgolela ya letšatši la lehono ye le gore nna le wena re tle go boledišana ka yona a kere go tloga fao nna pele re gatela pele ka lenanego la rena jwale ka metlha le matšatši goba go fitlhela ge e tla rata iri ya bohlano ebile ke se lebale e tla re fela ge rata fela metsotso e mehlano fela go itswela mola ereng ela ya bone pele re go thenkgolela tlhogo boledišano ya rena re tlo ba rena le moyeng ka fa.
2: Looking for professional printing and brand

0: 2 to 6 p.m. Monday to Friday. The afternoon takeover.
1: Spongy bongi ke lena la coach lo re fetse go raloka yona ga jwalo coach na e bosana bosana go tswa go yena the lady ja bo khanyele ya ke tsedi ja dilotse le gore be di jeragala re le ka gare ga gwedi ya rena ya bo ho re jere ihopotsa morago mo le gore re tswa gona go pele gore ga jwalo re rapile re gatela pele kudu kudu ka ge le gore di hla le mabaka di a fetoga magagesho ke fela ke fetse go tanya shedi ke tsedi go nyana tshele gore ke di tiragatso tshele gore di fetse go diragala gona fa gona fa na ga gesho na ga Africa borwa re bolela fa malobanyana fa ge re tsena ka gare ga letšatši lela la spring ka letšatši lela la diwane ei go diragetse dilo tše dintšhinyana tše e le gore dingwe tša tsona di tloga di sa thabiše mo e le gore go bontšha ga botse gore semelo sa rena jwale ka maAfrika o ka re re napile re a latlhega jwalong o gopole gore ge go fitlha setlhasela sa seruthwane kapa sona setlhasela sa spring tšatši lela la pele ke mo e le gore bontšhinyana ba bana ba rena ke batho ba e le gore o ba humana e le gore ba gare ba ithalokela ka metse mola le mola jwale rena le rena re ralokile dipapadi tše jwale ka tšeo ge re be re sa le bana e fela be re raloka jwalo e le ge rena bana re tšhela ka metse jwale ka bana re le bagwera e fela tšatši nna lekgono nna re ya makala go bona e le gore bana ba rena jwalo ga ba sana tlhompho ebile ga ba sana letswalo go batho ba bagolo mo e le gore ba napile ba ketimiša batho ba bagolo bangwe ba latelwa ka gare ga dinamelwa tša bona go bula menyako ba napile ba tšhelwa ka metse mo e le gore mafelelong go na le yo mongwe wa baswa ba e le gore ba lobile bophelo bja bona gona letšatšing lela la spring day ka moraga go tšhela yo mongwe wa batho ba bagolo ka ona metse ao jwale bagaešo ke tše dingtše gore santse re dikgalemele re le setšhaba re le batswadi ka malapeng a rena gore re tle re kgone go godisa bana ba rena ka tsela ye botse ka tlhompho le lerato re ka gare ga kgwedi ya bogwa Heritage Month re ya ka kantorong ya ditaba ge e le getsetsi ya rena Bongiwe o šetse a fitlhile gomme o tlo re fa dintlhagolo tša ditaba tša seripagare sa metsotso go itswela mola iring ela ya boraro re dira se re ipatametša go bona
2: 011 Radio News. Amanqaku aphambili ngale yure uza kwenza utyelelo lolandelelo uhlabisa kumasipala waseDetsobohla. Obungokheli obugqibeleleyo bubo obufunekayo ukuqhubela phambili utshintsho emva konyulo lwalonyaka. Abatyholwa ababini bagwetywe ubomi ngokubulala usokhwekhwe we-DA emngeni. Fumana indaba ngobunintsi bazo kwiyure ezayo e-011 Radio zifundwa ngubongi wemthini.
0: 011 Radio. 011 Radio News. From the languages we speak.
3: Ndi macheroni.
4: Utsuri lejwa.
5: Uchondet mityao.
0: To the songs we sing.
6: Molweni.
0: From the food we share. To the stories our elders pass down.
7: Kwasuke, kwasukela.
0: Our heritage is our identity. From Soweto to Sandton, from the Kasi to the city, this Heritage Month, we honor the past, celebrate who we are, and build the future together. 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Re na pele re go leboga kgaitsedi ya ka Bongiwe ka dintlhagolo tša ditaba tša seripagare sa metsotso go tswela mola iring ela ya boraro re na pele re gatela pele ka sona sebogo se re tsene ka gare ga sekhutlwana sa rena jwale re nyakišeng bathong aibo re na pele re re go batho ka moka ba e le gore ba napile ba rata go ka e gokaganya le batho ba e le gore ba ba latlhegetse gomme se ke sona sebaka sa gore o ka napile wa golega gomme ge o ka dira fela mo nomorong ela ya rena ya letlakala la WhatsApp ya 0751329986 ke se e le gore se diraga tša mehla le matšatši gomme wena ke se e le gore ka se dira fela gore o tlo kgone go ka humana thušo ya e le gore o ka ba e le gore wa e tlhoka go tswa go rena ke re nyakišenge ke sekutlwana sa rena sa mathomo se e le gore tsena seripagare sa metsotso go tswela ireng ya boraro tšatši ka tšatši mandaga go fitlha la bohlano jwale re napile re gatela pele ka sona sebogo se re napile re tsene ka gare ga sona sekutlwana sa rena e tla re ka moraga fao ya ba e le gore ka iri ela ya bone e tla re ga e rata fela mehlano fela metsotso go tswela ireng ya bone ya ba e le gore re napile re amogela moeng wa rena ka fa gašong gopola gore tšatši na lekgono re na le lesogana ka fa le e le gore le tla balena le rena ai dzina le rena re bolela fa ka ena Lindani Msengane go tshoka kwa go la KZN ka kwa go la Durban o tla ba boledishana le rena tjatjena le hono ka mmino wa gago mo sebose mmino wa gospel le go bona re tjatjela la bone ke tjatjela gospel ke tjatjela le gore rena pile ra idira rena pile ra ipsina ke le tjatjela merapelo hle bathong yo le rena pile re tlo mo amogela le ena o tla ba boledishana le rena e bile ana pile a re botsa ka leeto la gagwe la mmino gore le thomile kae le ya kae gomme ke eng tse le re tla bile re di lebelele go tswa go yena jwale ka mmini ka mopedi yo moswa moswa wa mmino ola wa sedumedi mmino wa gospel re leboga kudu go ba le wena le tšatši la lekgono gape gape re re ipsine ipsine o bo ipsine ka lenanego le gobane lenanego le tla go wena thui go tswa go rena go 011 radio gona ka fa go number 42 Andrew Street ke moraga šandre le gona magagešo jwale tsebang gore tše ka moka di a diragala napile re go topela košana e bosagana go tswa go yena mafikizolo go tswa go sehlopha mafikizolo košana ya morragoragonyana fale napile re gopola tše ka moka tše e le gore di diragetše ka mohlangola wa monene morragonyana mo na re tswang ha re go yena mafikizolo a re ne se košelane ya ke tše e le gore be di diragala morragonyana fale ge re tsena ka fa gare ga ngwaga o wa millennium re bone ditlhopha tše dintšhinyana di napile di emelela jwale ka bomalaika bomafikizolo jwale le jwale ke ditlhopha tše dintšhinyana tše e le gore be re

0: Yes, I.
1: You are listening to The Afternoon Takeover. Connecting Josie to the globe, one stream at a time.
2: From San Antonio, Texas.
3: From New Jersey, U.S.
1: More than just radio. Online. Online. Online. Online. Online.
4: 你连接成功.
1: Translation.
4: It's connected successfully.
1: This is 011 Radio, the pulse of Josie.
5: Re ka re ga tlo bolediša ya rena ya letšatši la lehono gona fa go the afternoon take over. Rena bile re buletše le wena, rena bile ra tša taba ya rena ra e bea godimo ga tafola ka re motheletše tšatši lehono. Nna le wena re tlo boledišana, nna le wena ke rata gore tle re lebelele ka fa le gare ga mebila ya rena. Gomme nomoro ya rena ya mogale le re e šomiša ka fa ke 0751329986 0751329986. Na pele wa latlhela gomme ra kwa maikutlo a gago ka ge e le gore re lebeletšane le tše e le gore tša diragala ka kwa gare ga mebila. Jale ke lebeletše fa boitshwaro, ke boitshwaro jo feng jwa baotledi ka mo editseleng, baotledi ba bangwe ka mo editseleng jo e le gore botloga bo fediša pelo kudu ge e tloga e le nako ye ya thapama. Ke bolela fa ka nako ya peak hour, ke nako ela ya sephetephete, ke nako e le gore meela ya difatanaga e tloga e le ye metelele-telele. Ge o lebelela ka gare ga mebila ka moka ya maphefo, o lebelela ka moka ga yona mebila ya naga ya Afrika Borwa, go tloga go bontšha gabotse thui gore batho ba tloga ba etswa mešomong, batho ba goroga ba ya malapeng a bona a go fapafapana ka ge e le gore e tloga e le nako ela ya gore jale ba ye go kucha jwale. Nna e le gore ke bolela le wena ka yona tšatšing la lekgono, pele le napa le fitlha ka gare ga malapa a lena le fitlha go ya go yo ikhutsa. Ke rata gore ke o nape o swaele gona fa o re fe maikutlo a gago, re ko gore na e kabele gore na wena ke jo o feng boitshwaro jo e le gore botloga bo go fediša pelo kudu ge e le nako e ya thapama, e le nako ya rush hour. Ka fao mebileng re lebeletše baotledi ba bangwe ba e le gore o diriša tsela le bona. Go na le ba bangwe humane le gore ba napile ba e topa ka mola go yellow line, ka mola go la left. Gantši ke fela ke bona ba le ba gona metša batho dinamela tšela tša ba bohle. Ge o lebelela ka fa le go la four ways, ka mola go la Winnie Mandela, Winnie Madikizela Mandela Drive. O napile o ba lebeletše go tšwela fa le site tša bo Monte Casino ge ba ya go le tšwena ka mola go la highway. Bontšinyana ke ba bona ba le ba dinamelwa tša ba bohle. Ga se gantši le gantši ba latela molokoloko goba diline tša difatanaga tše e le gore di ka moe mebileng. Ba napile ba e sega tsebe, ba napile ba otlela jwale le jwale. Jwale ke napile ke re go wena, ke re wena e le gore o gona ka gare ga yona melokoloko yeo ya di-line thapameng ya lehono, a ko re sebele o re botse, a ko re nyetlela, a ko re fe maikutlo a ga gore na ga botse ke eng tše e le gore wena di tloga di go fediša pelo, ke boitshwaro jo bofeng jo e le gore wena ga o kwane le jona ge nkabe le gore wena o filwe maatla o motho wa molao. Nnete ke gore bo tlo tloga o kgalema ka bogale. 011 ke radio ya gago e le gore e theleditše ga jalo, go mo gopolo re nomoro ya rena ya mogala ke yone e re fetša go fa yona ga jalo, yona ke

gore maragonyana fa re go raloketse collide go tswa go Lady Zama ra buja gape ra go ralokela gape le Premier Gau ba tla go wena ba re magic style ke tse e le gore re go fele tsona je tharo tsa go fisa gona fa go the afternoon take over e le ka labone e le tšatši lela la bomme e tšatši la merapelo re rapile re a ipsina rena le wena moele gore ka bele ka ba o le gona ga jalo mo wena o re feleng thee letso le gona ke labone tle bathong napile re rolela bomme ka moka mengatse ba e le gore banapile ba sa e swere le ga jalo ba tseba gore letšatši le lela bone go ya le ka culture ya rena maAfrika re napile re a tseba gore ke letšatši le re napile re le kgethileng re re ke letšatši la merapelo mo e le gore go rapelo la naga ya gabo rena naga ya Afrika Borwa nako le nako o tla ba bona bomma ba kopana ba ya gona go rapela ka ge e le gore ke se e le gore rena rapile re se tlwaetse ka mo nageng ya rena ka ge e le gore ka gare ga kgwediela ya rena ya bogwa ke dumela gabotse gore a re se ka be ra tlogela dilo tse jwale ka tšeo tša merapelo re se ka lebala le ditso tša rena gape re se ka be ra lebala le go ruta bana ba rena ka fao lapeng gore boitshwaro jwa bona ba swanetse gore ba itshware jwang ka ge e le gore go na le dilo tše e le gore di ka tloga di ba tsenya ka gare ga kotsi kudu bona ge ba di dira e le ba gwera ba kopane ba sa lemoge gore dilo tse ba di dirang di ka tloga di kwiša batho ba bange bohloko jwale a re ruteng bana ba ke dumela gabotse gore ke maikemišetso a rena batswadi motswadi yo mongwe le yo mongwe le yo mongwe ke dumela gabotse gore ke boikarabelo jwa gage gore ngwana wa gage a re ge a ya fa le mmileng a ye mmileng a tseba gore motho ke motho ka batho ngwana a ye mebileng a tseba gore motho o a hlompha o a hlomphiwa motho kore motho ke motho motho ga a no tsewa jwale ka selo fela jwale mo kgweding ya rena ya bogwa ke rata kudu gore re tloga re kgothaletsa bana ba rena gore ba tsebe gore re le maAfrika re tswa kae re ya kae kudu ka botho jwa rena ka ge e le gore tloga re tumile re bile re tsebalega jwale ka batho ba e le gore ba tloga ba rata ditso tša bona kudu ke lebeletse merafo ye e le gore e fela e tsweletsa kgafetsa le kgafetsa mola le mola merafo yela ile gore nako le nako banapile ba kopana ba dira mo le gore banapile ba kopane ba dira lethabo ka tsela ye itseng ka tsela ya mmino ba bina bangwe banapile ba rekiša gona pele go direga tše kao fela ka moka ga tsona le ka fao phalaborwa re a tseba gore ga jalo ke sehlasela sa mopane Worms batho banapile ba ipsina ba gogoša mola mehlareng gopola gore re bolela ka mopane Worms bangwe batho ba ka nagana gore ke dilo tše e le gore di tla batla bisha dibete ke dilo tse e le gore keke bo wa dija o keke wa dikenya ka gare ga legano la gago fela ke tse dingwe tša dijo tša rena maAfrika tse e le gore go tloga kwa morago fa go be go phelwa ka tsona dilo tse jwale ka bo mopane Worms le bo ditšia le tse ka moka matlametlo jwale le jwalo ke dilo tse e le gore re a tseba gore di ona di a direga e fela mehleng ya lekgono tse dingwe tša dilo tšeo di napele di a sesefala di a nyamalala di a lahlega ka lebaka la gore re tsene ka ga sehla re tsene ka re ga mengwaga ya sejwalejwale mengwaga ya technology mo e le gore o tla re ga o lebelela dilo tse jwale ka bo mopane Worms wa nagana fela gore e yona ke ijang ke rabeshe ga se se tshwanetse gore se ka lokela mala a ka fela ke dijo tse di bosebose ke dijo tsa Africa merogo tje ka boka dinawa ke tse e le gore batho ba napile ba ithuta tsona kuduge re tsene ka gare ga yona kgwedie tšatši le le o no nyaka gore o no tloga o makatša bana ba gago ba no makala o etla fale o ba botsa gore tšatši na le gono ka fa lapeng ka mo gae re tlile go ja selo se se jwale ka se e le gore ga se ka ba seja letšatši la motlolo se e le gore wena o tloga o se tseba gore ge o gola ke dijo tse e le gore o bo tloga o ipsina ka tsona gomme o ke o tlo tlo ba kwise tsona o lebelele gore na e ka ba e le gore bona ba di amogela ka tsela mang fela ke dumela gabotse gore ke tse dingwe tša dithuto tse e le gore re swanetse gore re ba rute tsona gore re seke ra tšea ditaola ra ya le tsona badimong ka ge e le gore ona pele go a bolela go thiwa rutang bana ditaola le seng le tsona badimong magagešo re na re ipsina re fa radiong re fa go 011 radio ke lenanego la gago lenanego la the afternoon take over nako e la rena e napile e rathile metsotso e lesome fela re napile re ikela mola iring ela ya bohlano gomme o gopole gore ka iri ya bohlano ba napile ba tla re tlišetša gašo ya ditaba e tla re moraga fao ya ba e le gore napile re tsena gape go se sengwe sekhutlwana sa o kgonne jwang mo e le gore re tla ba rebeletše borakgwebo ka moka borakgwebo potlana
bohle ba ile gore ba diragatsa fa metseng ya rena kae kapa kae re ba bona tšatši ka tšatši ba tsoga bangwe ba tsoga ka masa bangwe ba tsoga mosegare bangwe kore go a berekwa jalo tsebo gore tla re ga e rata fela e rile ya bohlano ya ba ile gore napele re bula sekhutlwana se re bulela bona re tlo kwa gore ka ba ile gore na bona ka fa gare ga dikgwebo tša bona tše ba di diragatsang e ka ba dikgwebo potlana e ka ba dikgwebo tše dikgolo e ka ba jalo le jalo gomme re tlo go kwa maikutlo le go bona gape ga jalo re sa lemo godimo ga yela ya rena ya ka mebileng ye le gore napele ke ebeele godimo gata fola kudu ke lebeletše go baotledi ba bangwe ba e le gore ba otlela ka fa le mebileng fela kotlelo ya bona ya difatanaga tša bona ga se kotlelo ya maleba boitshware jwa bona ga se boitshware jo e le gore bo tloga bo thagatša pelo ebile bo tloga bo kgatlha baotledi ba bangwe fele ke tlhele wena ka potšišo kare ke boitshware jo bofeng joe baotledi ba bangwe ba bo dirang ka fao mebileng bo e le gore banapele bo fetša pelo bo fetšiša motho pelo kudu re tsene ka fa gare ga awara tše tša di peak hour yona awara ye ya rush hour awara ya sepetepete jale bolela le nna gona fago 0751329986 re kwe maikutlo ga gore wena e ka ba ile gore ke maitshwara mafeng a baotledi ba bangwe ba ile gore ba dira ka fao mebileng ge re ntse re le gare re le ka gare ga melokoloko kudu ka fa gare ga mebila ya maphefo ke bolela fa ka di highway jale ke maitshwara mafeng a ile gore wena nako le nako wa bona ene a tloga a go fetša pelo fela ga o tsebe gore ke eng seo ka se dirang jale rapile re beile godimo ga tafola tšatši na le kgone ore re nna le wena a retle re swarišane ka yona o re a beele maikutlo a gago re ko gore ka ba e le gore wena ke a mafeng maikutlo a gago na ke tše di feng ditlhotlho tše e le gore wena o kile wa gatlhana le tsona gona ka fa gare ga mebila kudu re bolela ka bona baotledi bao le boitshwaro bja bona 011 ke yona the